Sibijang reliyang, iakliriche liyang, penaklim don pet an pajang re rong sang.

0: Oji, aku ahut ke inglong arit katiki ahut si pelu ta ke edun. Bonta non akai ke inglong tame thai tame longli paduk i si pelu so nong nangji. Pelu so katiki apor ke aru pen wusik. Aciklo abang si nong nangji. Pelo athe indaklo te ansi atula lok nangji. Kelok tanglo pulote amu kapaklo ji apan gining mil along ponsi pakoy dam. Nangji, hako wahut karbi atum ke mi chungkret. Selam si phelu kekoy la phelu koy tanglo te katiri takiri pen ahon jeng nangpo. Non akai ke ning misin pen hon ke jeng awar sai dulu. Karbi atum ke hon jeng det api takiri along pen puthot hon lam along ranthu si ahon asot mate apeng pinchong ji ape kithak ji ahut keran aprang chupleng pen hon phirang nang ji kali pulote mo ahon kipri ahut jithu etpo laso pc hon rangpo ansi thak nangji hako ahut ke laha lir pen hon air lapen sibu duli arvo pathu si laso lir pen hon lu pinchong si pe ke thak thak son si pelu pini poho seleng khonjari rin ditho pi choy ik choy ang he hui non akai ke phelu pen anpar kaprek akimia hon nang klang si phelu katiki abang ng ar det lu
1: anwe luma ar jumisen luma phelu atumo phelu pen ko pilo nang tum ka chini dam ke phelu pen pilo ka cheman hon di tangte non puthot anut ka prek pen le arjupon thulo nang non bongso satguru pen le puthot arjupon thulo nang tangte bongso satguru nang pini ko pilo ka par jupon ji ke
2: umi arni hiti dunji thoi the theng the ke jor dunji hiti pen si biti wanji chongkong atum durmi ansi hawar hapa chelo thuji hawar along thelang arni hemtap ta adon don don ji theman arni doan ili intong pen hak intong nang ji puthot arni bomta bomti sok roy asai padon nang ji hempi along bomkur arni
1: non tomo son ke par jupon ji asanta doma kopia tomo lo
2: singkong
1: tante tumo le arjupon lo nang de
2: singkong nang tum singkong thek long luma singkong aphan hen lo tapu singkong la ke akeng hong pli eson ingnar amarat angbong pen singkong hen lo adicho lo singkong ke do adim teke atum do dun de singkong alir ke ahit army dinglen lapen army abu tado singkong alu atum ke achithok along ang mi dinglen lapen om thip bonta api atum achithok ang mi ke dingde lapen nilip singkong bap chuche la kaprek amarat api a oksi kicho singkong atum ke cherap prin cherap

0: 빈정 롱피판시부터주포빈정에민라이프낭에민라이프무틸루데낭고삐로그치만강퉁게
1: 인지니어
0: 낭호비스삐러
1: 풋볼
0: 부터섯구루판시아주포섯구루에민라이프
1: 닥터
0: 엥게낭호비스게
1: 풋볼
0: 넌찰리톡비피판시아주포Charlie, nang emin life ko pila, nang mo the ding lo te nang ko pila kasi man kang tung ke doctor ma, teacher ma, engineer ma, ason ason duping mati la si nang ko pila kasi man kang tung ke.
1: Police.
0: Aro sa police. Choro pila, bong sumara tumpan. In na, nonihin ben si nang tumapan tumo nang parjupon po de. Nang tumahin pen ni arjulong at lumati la si nonihin pen tumo nang parjupon po na arjudun na de. Atumo amen lake jirpo banghini. Ahodi si mon pen hon banghini jirpo chibilo. Latum aning chedok pik. Lahin lahin chetek long le tangte doon e. Kecho kiju na hormu along sita chetak si kecho. Kahelo kiju idam ahota dam rab rab. Arni si mon pen hon atum rong chiteng ahiti dun jipura banghini ta.Dam rab rab lo. Latum kedam ahud ing nam kithe phopon lo. Jirpo bang hini ason ason alam chethan si dam bom lo. Dam bom amat men thokwam e jon chetong lok lo. Thokwam thek lok pen mona bang ke men theng piang song ar lukrak si dojoy lo. Seta hona bang ke theng pi ar lutong thek thet ong amatLong lea taxi, di lap si ki titang a TV do joy lo. Anke thokwam ta hona dung nang le tang lo. La pen hona bang bithe bitha ing nim si titang lo pu matha si hadak pen dam joy lo. Thokwam ka joya phi mona bang theng pi penang sun si a jirpo hona dung wang lo. La pen arju lo. Jirpo mohala thokwam a bangNang nu ang den kupi alam si nang ke than te kang mati. Nipanta nang than pa mitha ho. La si hona bang aning chepa oi thi si than lo. Thokwam nipan nang ke than ki lapuhen lo. Kisu nga hud nang dung pen ke dam juya bang. Pen ke mo pita jirpo chelang ri. Kisu nga hud kacheraba jirpo si jirpo lo.Bangso pike la tum jirpo chikak daglo. Kusono jume ma juno?
1: Jume.
0: La so atomo pen ang tum ko pilo ka chini dam ke?
1: Jirpo.
0: Jirpo kisung ahut chirap nang ji. Di, nang jirpo na kisung hut pulote nang tum sitame chirap do nang po. Di, ako nang tum kisung hut pulote a jirpo ta, nang tum a jirpo ta nang panang chirap do nang po. Di?
1: Yes.
0: Tang te pini ke apor alam ta doko ka por lapo an leng ton pon koglo nang ma. Tang te bong suwa tum panstami choro pig lo nang tum nitung ka chohang ateng pen ladag studio long wang pen tumu hir jir hai hui nang ka par jumisen atomo nang ka par jupon te ka por. La sinang li tum a panstami puthot akash mani di fuwa hin pen suri suri akar ardom pa jirig lo.
2: La puan apor, nang litum. Klim sumara jay meg ang deng along pen. Mirdan lang so, la pen rong ching ruma klim sumara tum pen. Hood bang. Hun mili krupi at tumang bong. Ason klim sumara jay meg. Nang litum, arju iklong tang lo. Lake, Akashwani, Dipu. Jay meg evang bom lake. FM ban along pen mega hearts paroi sira tokbora sirkep. La pen, jay meg edo anta. Nang litum, news on air a mobile app along penta. Arju long ikji.

0: Chongji.
1: Ba, awar sai ki meta. Nilita cho endo nang silang.
0: Wangik noi, Ladakh Akashwani di phualong.
2: Lake Akashwani diphu. Nonadun thwa jai me dam chuik sina. Lamka na jai me ang dengalong pen nang litum aprangsi. Ipi amumang po alamkan arju iklong po. Lamkan chepati jiabang po joising tokbi lapen arya sanghoa tumpen. Tangte arju iksinang labangso alamkan.
3: Swani dipu, nonali tum lamkan arjulong ikpo. Alamkan amen ipi amumang. Labangso alamkan ketokabang joising tokbi. Tangte, Kecheng siangkung arjuik tha alam kanamen ipiamumang.

0: Kadu kaveta chitong eloma kleng dung.
1: Chitong et ilang, kleng sarpo ke hai, non pan kiri pen lang bo matum do lang.
0: To tang de ma lom soy ing hong chad lo na.
2: Uf, ni ne keng anta, hal jak ni na lo, so rem rup o.
0: O, wang chit lo wo. Pan kiri ke wang ji do lang ma.
3: Awe lo, la tum ta, a keng amek ar wak wak lo. La si, nor lu dun elem lo.
1: Kleng sarpo ke hai, kupi alam te si bu anset nang ke pha lo ma.
0: Nili nang ke pha lam te ke, itum chim thong along ri, itum rong chum pra. Rong o sara hukum ke so ong si nang ke pha lo.
3: A hok lo kleng sarpo ke hai.
1: Ku an si ke ka dun un po ma, rong o sara hukum ke so. Ang song kang jar bo har bo rek thek lo ka ling. La bang so bo har da bo rek a oxy chu ji po lo te. Jong he le ing suar hang long ku long dang lang roi lang jang ing long krehini ar lo krehini pusta me ar phong no si wan pi vek nang po cho long le jun long le kang chir kalang e ni ri ne keng anta a me gar wak wak lo un elo pu an pin ke
3: hen bongam katiki ong si ni ri ne keng anta jut ad lo sok hen phuroi bongom he hui kapar phang ong si ni phang amek pang lap at lo
4: rong asa sukra tum le amek kilang no rong asa tanum anta sarula ko ang si ani ani ta reke pe bendang la jo pani jo pe da nangke che de nangke lo pen ka che jagun bomang
5: Jopani jopeda peri jopi ong si Ni peri rianta Ngurak thang lo Diri ni keng anta Lang nang chuet lo Diri ni keng anta Nek sajil jo
3: Lang tha Rong asarta Itu mapha Nang ke than pare Nang ke mum Nang ke raikom Nang ji kali Non ke son pina
6: kirai kom ji kali si nang lang ren kitlang ji phi bua bat nang lang ro
7: pirthe da chilari lo ma ro ru risu e jeng tu

0: Ce sont là, l'ombre et l'ombre, qui pas clair, qu'a t'in tout dit.
1: Kalang lo, ing hong chat lo nang, arni keme nang le ji pu on lo.
2: Kalang lo, kling sarpo, non a porke, ing hong ki ikta nang sai ji pu, arni ta kachong hong an lo. Dugu ne lo, chi jim so tao ne lo.
3: La lo ne ta kama thake, mo arni si ke, ahuk do long ji pu an lo.
1: Kling dong kling sarpo, tu man chot lo. Itum ta em phu mu krang aso khe kang thim nang li tum nang ke pha ling lo bom ta rong asar ke aning chilarun eloma duk ong pon bin ge
0: rong asar le hukum ke so aning kan ta choklem na rada tum ta che chudun long mo be kang che kilang ik pe ki do tu na ko an se Kang cer kela ikpe kajipan ning ding gunun puma. Jupe ni jupe dap so kamu ke hek on klo. Niri cimi ni ke ing cimi anta jut ed lo. Ko ansi iri cimi pen ke hek asang le ke on puma. Niri ni ke anta amek saje lo. Kita keset asangaan ki. Cuci iri pen kehek asangaan si. Cuci pupu. Ko ansi iri pen kehek asang li. Ki ong puma. Jo, ni pantai ni lang ta. Ni ri cimian ta. Jud lap lu. Aja ta babu do puni. Suprak om.
3: Ani kace. Ni tum tang de thi jo phag le ki ka thek lo ali la bang so thi jo la bang so phag le a ok jong si jo ji bulote ko an lo ne ing lo ar lok ma ripitu si wan pinang bo ko an lo ku long da lang roi lang jeng tu ko ing na ing su an hang lo ne ki ka tu na jo ni ri ne ke ngan ta Kaipur arlong kipatiku inglong pen kakong long ongsi ame karbag baglo
2: julong le kang chir kalang ik pen si karphung duna tike bongkrui marat mareng api penta kapere ipran chethon dut anpin ikai arjon kupusi kejo unpoma
1: Chulong le, jun long le, kang chir kalang ik pensi, karpung du nang, tike bong krui, marat mareng, api penta, kapire, e pran chethon dut an pin, e kaya don kukusi, ke jo un puma.
4: Bisar kindar sitar, rong asar apan ke long riar lo, Majok ta hai una bang a vidyat posi, chupodok ta hai bang ave. Itum riso e jang kupuson si, chupan ning ding un puma.
3: Ulute marlo, rong a zara pan, abisara bang ki dosila. Kamathata, judet lo.
5: Ute oi larim, kamathata, berthe jut kok lo.
3: Nitangte, jupani jupada, megi thar, hanan gitun pi ong si. Niri nike nganta, mi yang bob sai di lo. Ison tun diatta, e phya okta tun tha, buhar okta tun tha, e okhi okta mung tha, pakling tha pu anama, jarlang ki pi, hanmi ki tun pi, ong si, nipe niri nganta, mi nang ki chida si, rak ed lo. Ching lu apor ave, ching thi apor ave, Un elo puan pin ke
4: Itu miso la sai kem nang po Hilang koi ji ma la an rong asara hukum ke so Cipa jok di pulo tante de abidi nang kan po
2: Kalang lo nitum ta
6: Nai jalan po nang hana
4: Itum jersong sita la bangso Athe pai pek e pran cipir lunang Mo mo ta Rong asar nang kacinek nang kehulo

0: Apur kimoke Yerson Si ama Nanka chenek Gholope Kachepa jogji Si Apran Chepia loku Alamke Ahoglo Itumta Ipiepo Edonera Apanke Chinghondu Rongasar Lehe no pusitame Sang pila pen abasa pike mese Lasi pankirike rong dam nangji halada rong asar asupi ning hong ding lo
1: Chokche le lun ve le ko busi ke do thek bo
2: Nang matha nang ne lo nang phan da ar nam nang ka rong nang pe plang nun jia phan do hai nang hang pi pon bo
3: Itum, Iprandam de Prang, Mirjang Tupen, Chipacholona.
0: Itum ke la ana pora velo, Pirte ben, Chio de Ganapo. Pankiri, Pankiri. Bongkro vano, Arnam Pulona.
2: Kolo, Itum da, Seleng Pele, Chico Cry Luna.
4: Hemde, ajuna thani cho, ajuna thili cho, ajuna, ajuna nam, ajuna nam, ajuna nam thili arnam, logri arnam, log para nam. Ni tum hajong kiri be arong, arong asar, rubasar, arong. Jodi soke plang, jangi plang. Je tum ni tum patum, tum patir ni tum patat ni tum. Jodi tum ni sinir tang si. Jodi hajong kiri be arong asar, rubasar. Naga chenek naga chenlo, atin ni so aje keso. Jodi aku muso dari kiso ni tung ching lu le ching ti long le jo pan ni jo kitok ni set kitok pinang ke set pinang kita ori kita pinang ok pan kita pinang lap ki la dai jo long le jo long le jo blut blut blut apo si ni tung ke pini ar ni ben ke jo ni tung la jir song si jir tung si ke la cheleng ri jo te pai long ni pan ni mui ci anam po posi ni tung kitam lo yo nang chaleng ri chot arnam chin han til ni arnam ni to phan e jo la sobong chin la sobong krok nang phan nang chang nang chukur no ni to phan mo ni tum ni pran ni mu ji patam si mo pir the kang tang long le kang tang sin si ta me e la so al ha jong kiri be e rong asar aru basar ti chok chia join ne le le join ne akung so join ne adara adari kiso join ne si e jo jitu mesi jisong isi ke apra namu ki tam nang lopu paje thang nang si jola sobong chin sobong prok ke mitum arnam aphan ani aphan nang chukur nang chuhang lo te arnam lo te kur kur

0: la written bang ke hedi ange 2025 bang ke pi phan la personal interview phan la
1: tangte labang so exam pi det pen result ki klang bang ke non hejong lang
0: non hejong la tum pipit ateng lo 7 april ke 2025 exam pi dam lo 24 arni miyong ne 25 arni ne la april la chi klo mad lo he atum result pipit lo
1: tangte ni nang lila result long lok pen ke kosol la nang lining karong apu thak nang li asap so ridio kra jora phan than bachini ponji ma
0: result pi marek ta chichini nei hala so hot he puhem se do amar nitum pirapet hala dak pi ai long chetong ino dimasa pi do hala so alo so bangsi nili phan phone nang kilo nitum la so number che exchange that yellow he amar la so alo so bang phone nang lo lo oh sister nang men ke klang dun elo pulo mane bang chi pulo are non het jong alang baji ke thom lom sinang kilo enge neta baji silom ki chilang lang result pi ji ma ene ki check am lo he di pp amasi result pp ne non het jong ki chilang ki pp mati pulo ne bangche thakon lo plo ne theklong elu nang men ke du pulo alang amen bangke ave de sita ala aning charong pik hala ni ke long dun pupen tai dinang than lo amane ta ekdom nining karong perek daklo kuson lo ma pulo nining ka charong thu ong hala alo so na pudun lo difu alo so ke chini lo poi pheta nang difu wangi ma pulo karjudan si ama kuson lo ne ho kuson lo ne kalilo nang wang tha ninang phan ekdom party nang chipila pulo ne ta amane nang ne phan good news nang ki picheng bang lo pele ni men thang chi chini data akolang ro number ma amen klang le det anta khala soro sul anlo aning nang chopa charong pe ni hanangi call ni bang sita isi ininga kang sam do kok yal he alo so phan he ama si wang tha puni pudun la ininga charong ong aphi phone bi kok ke me krisi wang rong lo mane jo la an ke chopa duk la an ki costo aphi di enke nitum khadak la so exam ki appear don arat anake ong pen di 12 ta sit de hala so hut he di ki asit ave ken ke he 12 sit pen 11 sit angbong long ni men ta isi ki puri don lok ke he di oh arna ma hir ju me lu bulu ini ke charong ong eme krisi bang set lu
1: chero la ni nang li than pa chini bon potan te ni labang so asar lang ki pidon ke ilitum long ri mate ilitum hawar pen ke bang ko andol lo mate nang li nu vet mani labang so asar lang ki pidon
0: kapre ka sen tar long do ni pine seta hala ni la riten ge tok dam hut puta chitong ge chitong ti la itum kar biang long pen pu he mate do me ne kapre ka sen tar di ni chitong ti ako a phi hadak pi ai ki pida ma hota chitong ti do me ne chini ne delo he di do o me ne sita chichini ateng pulote avema pata matha da me me chitong ti ni hala tak nitum pu not easy jan ason pen ka chetong ke meghalaya pele nu dra pha pido enke pamu pen chitan bom hala dimasa pi asorlo so hedi dimah sau pen he lado la pena bhere ke kapre kapre la all india hedi puri ki test pen tang ho kolkata pen tang ho puyat he sita la da karbiang long pen jung jung bang ki nili nu vet ason si chithe kam lo tongam di
1: tante ni la mu he jong pena li than pon lo exam pulo satlang ki pidon je phang ke pena an kitab made lothui ke charli pona kenang sotlo la sinangli la written exam bang ke undet pen pi ai ki pidun je phan bang ke copy pc ka chese pona kenang sotlo ni
0: pi ai phan bang ke hedi chithan lote chingnek me me asan ta nang na chita me hedi jo la son lo je ni ke prepare hedi ni li he ma sorta ni ka prek pen ke pujo no son jo patheng no lok ke practice thai vi delu ni mock test le ki pita ka lima de di non lom ke lahai ta dukok mati pi ai phan puta mock test phan admission pe ni dun po bang pi ji la son ji hedi son ta ve det mat nili he ma sor bang nang than po la son non po ya hedi mane alang me thang experience pen lo he ma lang tung ki isi office lo pute exam ta hold the tik tik lo ma ti di alang tum ke sitami ni tum alang tum han bang mo nang tum a department long exam ng pulote ma pine pute training son ta pp po ya le he ni heli hem sorang che than he pot nang la son chi prepare noi la pu noi nang phere ri pin pen po ke practice phan ke na lo ai na thing no tot lun pen le na men thang che lang ding pen le practice noi fu ya lo ai ye la son si ke practice lo me thang se dai din self introduction ta chi pi po ai na che lang ding pen he di tot lun po la dressing ai na thing no se ta tot lun po he di ha la son ni men ke la pu ni nwa se ta ching ki po ai ye ho la fluency ke chupa wang phan je bang na kar ju hut men men ke thak un ji la pu ji phan ke di inuwe nuwe the makam klem bom te hedi eme thangan question char ju pom po me thang che thak bom po mani chingki re po inu beta no le te kuson lo puji english alam po no hindi alam po no ningji ver vete ing ho phot phot pen wang ve ma ti di e aso mat isi practice nai po po hedi po me thang book sa che lang pon po technical question da bang na arjui la so phanda ni chi prepare pon nang kok ma ti di book sa che lang pon po po la

0: books pen related a topic sita mi thang han charju po hem long le char kok bom punai kam chiklem bom ta soi pon kong po inwa sita mane ke charli bolo hedi son pulote kini son che thakon po son le bana arju lote nila son si che thak po puya hedi son si practice are lo mi thang he mane hala mokte sai pidun te de lo mati
1: kalan
0: e amala pusi charli pon jalo
1: meselani nali la pi ai asalang ki pidun je phan ka charli apu thak samina li than bachini pon po tangte ni nangli hadak pi ai ki pidam hot ke nangli phan ke copy piason sinangli phan nangkar jupon mate copy piason sinangli ke thando nanglani nangli than bachini pon jima
0: labang ke hedi lason lo pi ai lambang ke inot arlo so bang ini ki pi ai pitang der lo te di kaprek na pen sidam ju nei sidame le nitum long pira pet arlo so bang chin de ma puna nang lucho amai nut nitum a group long pe nut a pin so judun lo pilo nang phanangkar jupelo sob technical side de pana je than te ka mani tum la da hedi at jon do eta group is a table long si round table long si lang pangni lo amen nang hang wen si inut inut dam nang po ama hala sol so nang than kang det man ki sob ta manen ekdom la da ke nervous la son do tu kok lo ai ku pilo nang kar ju pone phan ke maku pulo ni pilo thakon thek po pa ya the

0: dan pa chini pon pon tan teni nang li labang so satlang undet pen nang li phan arpu ke kupiar pu sinai pek pon ni nang li than pa chini ekjima
1: arpu mane nitum phan non mat ke penene lang mati di posting nang pipe lang mati sita me hala asat lang ki pidun ji hut bang advertisement pak lang long bang ge di assistant director grade 2 IEDS apinelo he enke la ke ministry of MSME tum under
0: misal ni nang li pen pen an alam the chingki pon long lo nang li ke claim ke dam bo thak la pen nang li ko son si la bang so sat lang che pa undun je phan ka char li pon la pen ke nang li ke inut jo bo che tang abang phi posta me nang li la anapor ke me ka chong wai ma te apor ka cho en pen nang li la bang so ke the dung UPSC sat lang je pa undun ke me pick an lo ni ilitum long ri phan ma te ilitum karbia khai phan se ta me nong me si nang li ke wan pi lo la si nang li phan ke choro re ta un e la si nang li phan isi ka chuning ri kang tung ke la lo non ke jilang owe tom phan mate owe kimi lapen ke APSC UPSC lapen kapre kapre ka sarlang ki pidun je phan kacharli bom abang phu mate abang phi tom phan nang li hen pen kopi than don ji mate bidi sore nang li kosan si pipa jer don ji lani nang li than pachini pare ji ma
1: ni li gi pu pon ji bang ke nang jong si kacharli nang ning hanglang pulote nang sar pi mar palam ave sar mar palam ave di e nang ar ta le jong si par pe la akunang kacharli tanang ning hang pulote chekhang nang ni emena phan hedi nang la so nang mithang phan un puji chini lote bor idun hur nang po anu tin abang putin sita ni sarpi mar lo le ni ke non ke kusan lo ma purhidun jita ma lahai exam phan prepare jita po bang che matha thede nang po nang ning ke hang le du pulote la dak nang bor idun nang po aku la so long hedi sarpi mar lo pulote non ke ipi polong che to kok huda son kali lo mati di ipinan long chi dun ed lo pot hala ipinan abang nang ka support dun bang ke kinang so in abang mane manang sar mar lo pusita piduning tunglang pata hala he ma sor bang apiso bang ke support dun ke kinang so pinan so ang bong che support se roy ke kinang so di la si sarpi mar lo pusita pidunoi nang ning ke hang do kok lang mapur hing tung lang pade di bor i nang kok bo sita ka bor i bang abisi bor i thu jet nang kok bo hala okor jang vet hud lang risumar vet hud lang pu pen ke aku labang prek thu lo hem ar pu do kok lo isumar ar pu do kok lo di la so phi pu sita ka bor i bang ke mane a double chapad duk nang kok po abisi chapad duk pon jet nang kok po nang hem ta chilang pon nang ji osumar ta chilang pon nang ji la song bong sinang lu ta chilang pon nang ji pu bang ge di chapad duk pon nang kok po chapad duk nang po la si jong sinang ning ge hang do te chapad duk ngoi pu bang lo bang putin ta manon riso e jang tum jo penando de lang tum piso en elang tum pu sita he di la tum pu sita nang tum la tum ong mane un ong nang po nan matke family kamatha pon thola hai avelang ma didi la si kipudam ji bangela pulokar biara ta phansita la risoi jang tumhan kipudam kang tung bangke purhi rinti tha itum karbi tumke komvik langnon matke di kili dun la si itum paprang dun vik nang lang abang putin sita ime thang pen che bor e pen hedi in che paduk rinti tha kacharli nat bangle bisi che focus ra hedi non school charli bom tum putame hala ke foundation hut pen le tum pu charli pon pa me pulote hedi pudam elote la so pathak thak lo mupu anasad lang long hai ki pidun alam the mahol dak nang kar ju hai sita he hala sut pen le nang basic knowledge le do pon bom charli pon bom lo pulote nang nang concept bang ke clear pon bom po mati a classing tu ong clear pon bom charli ta charli me bom po la so posya bang putin sita to a kaprek activity do pon noi la so da sita ka charli bang tene pon pe pin pen hedi itum kar bi tum paprang on ji phan ho ka hin na ta he la sa bang putin ta bor i hur tha la non le riso e jang tum charli bom tum masar pi mar sar mar lo puta ar ta gi jum heg lang tum nang pu 40 anta le le le lang pulote ka charli ta do ma ka charli ta nang ning hang pulote nang me thang ang che khang nang ni pu bang si nili bang pu dami tu
0: choro par pi kan lo ni nang le la po an rd ke dolam solang do ra phan mate radio kar jara do ana phan sta me nang le la po an rd ke dolam the than pa jermi pon the ga pot la si anutina bang phu mate bang phi la pengila radio kar jara do an tum sita me ni ge than pon alam the phu thak ali chu endon pu mate ni ge thana teng si anutina bang phu mate bang phi sta me matha pon pu pu si nili tum akashvani dipo hin ben sta me ning the pon lo la si ni ili tum kachin ki che than pon ang ji la pen ke nang li kai lamo ben kacharli nang ji phu thak lai hoi ke che than pon ang ji ke do piklang te ma po phi sita me ili tum phan apor ki thik pita do aposinan ke nili apor ke choklo la pasan si thek pon long la la pot ni ili tum pi ni kachin ki chethan ke lapan le inton pon iklana
1: thank you
0: asinali sonsuria sai le do pasame

0: Inki kipangreng asai putak. Dipualong kedo Sericulture Department Extension Officer Longki Timung. Inki kipangreng pen nong e kilongambang pi, hana terang pi, lapen hud bang pi, helvelin timung pi atumang bong chiu chiput arjuk sinang.
1: Inki ka pang reng pen, kuson si ale ka cipa duma, la soalam ka citan jia panpura, Sericulture long, extension officer akihai, sar long kitimung la pen. Non het jong, Karbiang long autonomous council foundation der ni, Sericulture department ahin pen, best farmer anong e ka cipa long dun abang pi, sang pi hana terang pi, alang litum bang hini apan si, kacing ki citan jia panju pa iklo, alang litum non ladak studio arlo, na ini igat lo. Tangte, inki ka pang reng ale ku an duma, la soputak ili citan dam dia perang, radio nang kar judun arat. Datum ana panta me kardom nang pajir lo la penali tumbang ini apansta me kardom nang pajir lo ke hai pi
2: kardom
1: tang te inki ka pangreng alam si li je thanam je potsi a prangsipu aki hai timung sang hopan sneli arju pa prang ikpo kar biang long long nang li Sericulture department along sai chu klem dun lo pupen inki ka pangreng asai along sigi lang dun po si ku son si inki ka pangreng nang li kar biang long adang along ke thek dun long lo la so pu thang nang li thani jim
2: la lo da kar biang long lo ni li la inki ka pangreng hin kana thu Boring or second clam in bank, take them longer lap and long. Carbian long or loke in kicker pangering, plonked them, I don't think the capangering, a son's name take pon long. The bon sitame, dak itum, isi a lamte doje, in kianavi, in kitchupangering po, a hisapating silia ling to bange, in kitchupangering pina. Atema, a sap sap, pensitum and neck chupangering, madame tang, a kitchu wong upon situm la bange chupangering chop, lapen, isi hemtunisi kachupangering, unji pan, siji to other kondo in kikapangering. Along hala bang itum penang antum bang ali nonanta join tek telang sini liwang tek dam long lapang
1: ah pen ah pen la tang tipu aki hai pi non head jong nang li anong e chipalong dun lom best farmer award so nong e kupi farman se ki long dun lo
3: la bang so phutak bang ke la son hello ni li hada da best award anong e Sericulture department pen sini phanang hang si nang pipon lo sitamin akam bang ke ni li ke claim ke inki ke pang re
1: kala
3: la inki pang reng pen sini li la so award ke long dun lo
1: Oh, kalang din.
3: Pipon lo.
1: Oh, kalang, kalang. Tang te aki hai, nang li tuma department, mati Sericulture department pen, inki kapang reng, atuma pan, kupipi avar sai si kipilo lah nang li.
2: Department ahin pen, lang namlong da atuma avar sai kipipon ki doulo. Tepon stame, ili arling tumbang. Hala isi systematic, ateng non da tumbang, non da klempon pelang, ili arling tumbang. Tumbang ke, ha pisar pisar ni pen. Kosong inki kapang reng ma, hasu teng senda bang bom lang, non da klempom lang, alam lang ke. Cetanam senang, itumbang ke la Hembiri arlo itum sabsola inkian ke do pensi itum la bangge cupang cengji dorde pophe de itum hanan nai itum aku rungrek dam si aku tum pangareng pon huji la son pina amasi la inkian pen kira pangareng pangareng ponang putema aku inki phan ke inkian ke melo ke menaita te bons tam itum chipadorun e athema em thang jung jung pen rang tum inkian ave rang tum long la sini tum department ahin pen bangke je aninkan bang atum ninkan sek ang bong itum jate batai trok troksi ba batai keban alang tum ka pangreng ponon jia phan tum department na hin pen alang tum phan inkiana rong aklim itum langnam nang ala bang ke ala kinchor pulo tum la department pen ki pula bang ke seru putapu tebon sami di arleng pen la bang kinchor rong busipu halso aklim na bang ke nitum department na hin pen sila bang pipon bomlo la pen ala inki ke pangareng aja thona mukhatanim la bang ke pipon bomlo la pen apor pen apor tum la inki ke pangareng a heman tum la bang ke pipon bomlo
1: tang te pu aki hai pi inki ke pangareng anong ese ke long dun na po se chining tung duklo ko anar ta ben se inki ke pangareng je phan mang ka heman ma la pen ko anar ta ben se ke pangareng ma la solam na je thani ma ta
3: ahok lo nili ke inki ke pangareng ke ha panang an la ridun pen ingtong hothek chit athema nili phi ta pangareng o nili pai ta pangareng o la sala so pentani li pangreng kan enun bom pen pangreng langon bom na son lo la si non an tanili pangreng bom lo ni lipu usumar la non la son la anang bom tanili non an pangreng iri rela
1: kalang
3: ke manili ni hang pa me ki pangreng ki
1: kalang kalang de i tangte ke hai nang li tuma department pen la inki ka pangreng aning ke hanga tuma phan inki a chili da pig mala ho
2: tum department a hin pen la bang ke pipon bom la inki a chili da la bang ke a ladak nang li nang kar jupon pot la bang a churu pon lo konili isi pachni pontu rara phan je dak nilitum kup anma inkia chili customer pon labangetum karbiang long arlo antantum padorne thema dak inki ke pangreng a phaibang do pick te bas pangreng chom chom ajone non jong si ko mane jong si

0: si kereng iya war sai jong si semar intung bus tami inkia chili ka semar penda metun la bangke semar on langdam sinang non inkia chili ador non ilinong se suri krenar ke la si komani e bang jong si aning hang do prong de la bangke inkia chili kosong se ka semar nang jimal bangke department na hin pena sab subak nang chali dun pen alang tung jong se che semar de department na hin pena bang de en pontu po la pena ko rada pan la bangke en dun pi pontu long po
1: la sona war sai ta do
0: la sona war sai ta do ji
1: tang te kupi pe inkia chili si non mamat ke nang li tumalong kabir ti lo ke hai
0: non ja seme dak itum kar bang longar lo ke iliar leng tum ke inki keme achili si ja seme ke hang thema a inki ajat ki do la dak itum langdam senang inki keme do muga do la pen la malberry plomate la inglet a rong pen kapang reng a inki la pen isi bang ke tasar a inki la tasar angki la bangke tuma khermi se pang reng reng la bangke la pen areng a long kapra kentu la bangke pang reng pon ne la bangke
1: e tang te ke hai pi inki ka pang reng pen se bhek man tala se ki klem pulo kunanat pen se inki a chili ge palong lo a prang la pen non ge
2: a prang la son hello e men na pen si pang reng ba si a chili kang wa ke krong
1: oi
2: Sita menno na bangke tum isia ke joya bar cycle long ke tum office pen sirgarjar office pen ta inkia tinang bibo na se ong dung ban pangreng unon bangke ta prangke la ke krong pen pene cheke plicap son krong po cheke ko son krong po pene arnang soi si bag pene arnang pc la son si pangreng long cho
1: Ay,
2: menon department pan asu ati nang pithon an bangke ining hang an arnang hini ke thom arnang pc ta pangreng long Bang isya ke joy tetan lo. Selang le tum officer pantan ni dicoro lo.
1: Tang te ke hai inki a chili dan le tum piloma te di. Inki a an a chili dan le tum pima la ho.
0: Inki a an a chili puram plong te la bangke tum ala inki an ke me la bangke itum adon tin tu kol la bangke. Temon sem itum la department na hin penon ki pibom la bangke ala kinchora arong a klim. Non itum langdam senang ilia leng tu mangke jasemet ke pangreng pon la bangke ingkian kimi penlo te bon sistem la bangke ningkring apolong te tum long arwa abde titi halo supporta me jong situm angki a anjong sepa dor tek pong te la bangke ningkring barla porupilo la bangke ningkana sek ang bong itum batai kep anda itum mana ingki pangreng un jong situm angki anjong situm padar un plong te la si halan ningkring aporan da me itum la angki an kipi pon jia pan la bangke itum kinchora rong kalde rui par kong arong sta me itum la bangke itum ipon si la pipon ang po la pen non jasemet department mena hin pen bangke la kinchora klem la bangke tum pipon momo la bangke aku la so arong ka chupen tum isi alle bangke la puhelo tum e bhongke e pen la bangke ke bangji ningkan thongke phlikep arong a poran ke tum arbo phan la bangke tum minta job khol la bangke
1: oi e kinchor pilote inki thedap chat pajat na ke hai la
0: thedap chat pu bangke kali he te bons te me hala tum ningkrenga poro jito tum la inkian ke me arbo tum ke long le ahut asut bangke tum la bangre tum pipon long po
1: oi idang te ke hai pi nang inki ka pangreng ge kupi pia an se ki pilo tang te
2: non dam tang an ke ni ki inki an ke mi pu pu he
1: oi oi
2: inki an ke mi ta ki inki an ke erdo inki an ke lok do
1: kala
2: la pen dor de pu pher ke ru phar kong ar bo da pipo
1: o
2: la si pangreng ibo
1: oi oi oi tang te la inki ka pangreng la chi ke ki krong pen ha ki hek an thi hek pen la pu than ji man te
2: la pu lo la inki a chi li gang wai ke a hom kang tang kang tang pen la api alo ke bahake a hom la puklai ding bang ke alo lo na pen apir jang ham mucor bang ke la ka api lo la si la son si gang wai la si hom mu pli lo te e hom hom ni hom thom hom pli lo te che ke si bu si ki pu he so che ke si pen la son hisap si che keng ko che ke pli ke che ke phok ke la son krong po a kron pen vek po ang ke apli pli bang po apli pli bang e beleng pening krung long pa bon po anda si papati po
1: kelang di
2: si la apli pli bang lo te la ni thom ba ni pli eson la pu a pilong pa do don rapo an par ke apli pli a lo to an ke hek at po ar veng puing tip si var er nang po al te api tung ka pati thu pri po
1: oi
2: son lo han ati pro po an ke
1: oi an ke la pro
2: po lo pen bor po pene rui ba ka farman lo api lo te a ko asu vang po ge da pa la na phi
1: oi
2: asu ke vang hot bang ke la ati along ati sang jir si binang yi si ka gos kreng dang alo la ati kreng dang pen binang po an kel ang jok na ya an ki an he pcp dun bom po ki aku ati so wang bom pate aku adim ka prek a beleng long bidun bom po aku an kan ki mi pang cha bom po ati lo mo a pcp bang ke la bang so ati bang we del lo pate la bang so ati war pit mi lo ni la ar bolong si bon et po pulle jo so gala na cheng ke
1: an ki a ki the
2: an ke la pusi the pon bom po anke ekene hanjang asang pu esoi hodopo
1: oi
2: la pe

0: teng pe num nang klema teng pen non bangke chelarsi akko puthot systematic long nang pon non bangke
1: oi oi
0: la sona teng lewang plong teneli non da la bangke ning thek long pen puthip un itu me hem tuni si kachi pang reng afan ke inki kachi pang reng son thot awar sa ke me ke itum thek long le lama pusni li pudam ji
1: oi oi oi
2: honglo sar than lam ke itum da sinidun pe melo
1: oi oi tang te poki hai pin uwe gi mia tuma phan he inki ka pang renga phatak na ligo pithaning tu
2: na pu hen lo ne li than pa chini ing tung dam ning ge hang ge le hen lo ili tum la bang so sai ta klem pe me te itum phan ali du
1: oi
2: la pen ge bang putin le tum gormena war sai ki long et la pu kali sita me hem tun long ge li chala na dun pe me thek nang ji
1: kala
2: sumar do hem puriar pe do aposi lebang so sai da klem pe me pang nur te al le theta pusini li par jung tu tu do ka be re do nang kar juara tum pha le pe non ove ki mi tum pha pudam bo de ni tum ge ove barim lo
1: oi oi
2: si ove ki mi dum bani li thek long la ana ning ge hang bang avi mane ka pre ka sai si klem he
1: oi oi
2: sita me me sen lo ka pre ka sai ki klem ta sita me mania bang jong se ka prega sai long ta awar sai ki milong de det pulote la bang so in ki bang reng awar sai lo bang ta lem te hem tunisi ke reng i bang reng u so lam sinili dak ridong kar judun a korte pe eng ji ra mumar dum phanta nili hin pen la pachini tung ke la hen lo
1: oi oi oi tang te in ki ka pang reng alam ili pe na ngan che thandam lo ka che thanna i ta do pig lang se ta me ya poralam do po se pini ke le tum la dak an le rip check lo na tang te la dak anang le tum ke wang a pota mi nang le tum phanta me akiru nang pilo akashwani di phu hin penang le tum phan kiru nang pajir dun iklo
0: kardo
3: lapona porang le tum rong roba jam ek ang ding long pen inki ki pang reng a sai puthak sericulture department extension officer long ki timu inki ki pang reng pen no ek long bang phi hana terang phi la pen helvelin ti mong pi atumang bong jiu jiput arju long tang lo lucky akashwani tipu

0: Perian ke Charlie dunlong lo.
1: Adun tu alam teh jatuh nama eksi nang ni. Nang lila pe kang tip la pen pe keroy asai. Seke mate training ke andun la puson doma. Mate akaprek ati malong. Nang lila puson seke mate training ke Charlie dun doma ni. Mate nang lila Charlie dun de pin pensi me thang pensi la bang so asai. Kabor e pensi ke klem ni nang lila thanik jima.
0: Nili la bang ke training. Hai Charlie dun de na ma jok long sita me hai. Na hok sita la nili pinu long ko ansi ke lang dun ma nili pinu long an chot la
1: me piklo ni nang li ke thandam tang te adun cholam the je thandam ek sin nang ni nang li la pe bank ke nang li ning kan kre ke thom an lo nang li e la bang so sai ke klem tang ke pulo la sin nang li ahot pen la son do ma ni nang li pe ke roi ahot e pun et pen ta roi po chok che de la pen ke keroi tanga pista me chicken ke det asai chok che det lapu kipuna hot sta me matela measuring tape nang li pun era pita chok che det lapu sona kisung tanang li hot pen chitong tong mani
0: o a hot pen do do mane la bc do o ti ti hot he kitong la sona hot pulote do kok ti ti aka prek la tong te pohote ave sita mi kitong hot do o hot son ke ahut pen chok chidet la son
1: nang lila chok chidet a hot a pe ke roi chok chidet a hot nang lila so pe kaselam thu ke pa meji phan ku pusom me sinang li ke claim igloni
0: dor de det pulotang te la so apo dang ko pri thu po pa the thu chet la son checking kia dim lo pulote pa checking nun thu po la pusan si claim pon
1: nang li ki pudam je bang ke pe gang tip la pen pe ke roi ta ahut pen ke chok chidu kok ti athema la ta isi punangko punpa mia pc ajada pe punon roiji ele to meaning ke hang aling penelapu pun pe pin pen si ke roi lapukali ajada pe le roiji sita punpa me pen si ke roi mate kang tip lapuson sinang li kasilam thu ke pa mi thu thulo chok che det pulote adun thulam the chi thanam ik sinang ni seve misin mate pe ke roi ia misin nang li kupuson a pe ke roi ia misin abang si ke en lo athe non lom ke e current pen a machine ta do la son si manual mate mechanical saving machine ta do e electronic saving machine la pen computerized saving machine la pen overlocking mate interlock saving machine hai hui ta do nang li ke colosso a machine si ha ke cheng pen non an colosso a machine bang si ke en igloni la pen la hai hui pen keroi ko ana ka che prek do loni thanik jima
0: nili ke interlock machine sike
1: hola nang li a king pen ke dong current ka li bang en e
0: current ta en current ka li bang ta en
1: tang te ni nang li thanik jima la current pen current ka li bang ko ana ka che prek do loni ki roya hot
0: he di current pen abang ke mane design ta hala bang ong che pen ke kiroi sita me karen pinang ma tidi ahut pen karen dan jui ahut ke ka sik sak do tamela ekeng pen ke donga poda bang ke laki imithang ining ke hang anlinga por sita me roi ilong claim ilong uson
1: karen pen la karen ka lia bang ko an asin ka che prek duloni karen na bang asin me chet ma mate ala karen ka lia bang asin me chet ma thani jimani nang le
0: nili kachini da mateng pulote isive karen pen sitame halak ekeng ben ke dong sitame
1: karen pen ke roi la pen ke karen ben kali ke roi abang ta isive aka che prek awe muthe si abang ke karen dam ji pulote hola karen pen ami sina bang ke la bang so karen dam ji bang ke aka sik sak dolo la pen ke karen na phanta chong hong nang ko asin mate a design punon isi vetlo la pen hala karen ka liye bang ke hala bang ke ining hang tik anta roi unlo jong si ke roi a bang le aning ding len pulote a the ma hala ke karen ta nang nilo ajat nang nilo ke roi pusita me roi pi jo da choklo la si nang le ki pudam ji bang ke karen mate karen ka li sita me asina bang ke isina ay ay me pekloni nang le ke thandam ni adon cholam theje thanam iksina nangli long copy p a p c ke roilo e soar lo atuma pema mate sopin so atuma pema

0: mate osomara tuma pema nang lilong lason nang roi pitha order nang pia bang oni lason nang roi pitha la puson nang lilong order nang pia bang do omani
1: do penang ando nili ke bisi ke arlo swa peri si ke roi
0: kala
1: la frog tala anroi u e nili ke kurta set roi po blouse and perke frog churida mancha perke bag roi po la tote bag and perke tanka kachi thap thap la so a bag bag so lai hui si ke roi
0: nali non la bag pulo la bang so a bag ke kupi pia bag si ke roi lo ni a design kupi pilo
1: a design bang ke nili la kachi hung a link la I arlo su tum ke en he la non lom ko pi si ki suli bo ma la son si ki roi roi mane bang order ke bang a teng ben si nili ki roi roi nili jarong hai hui roi la pen ke la jambilia thon do kok ti ti la od lok ti ti a bek he la hai hui ta roi
0: nani non pu lo suar lo tum det a pe si ki roi pu kopi pia pelo non son blouse do peacock do kopi pia pelo na li ke roi ke so lo tum phan ke ni
1: blouse lo peacock and per ke kurta set and ke frock churidar and per ke la patiala la hai si roi lunch
0: me piglo ni nang li ke thandam adun cholam the chi thandam ek sin nang ni nang li la pe kang tip la pen ke roi asa ya putha hala nang ke roi atum mate order nang pia tum ahin pen nang li pe ki roi asin me ek sen pula puson nang li kachar julong do mani a feedback pulo nang li la puson kachar julong do mani
1: la bang ke mane nang ka chi roi atum nili ma ke chichini ne derlo sita me bang nang ke order tang atum nang gi pu en me sen ba aning dok jot lason do
0: nang li pu dam ji bang ke hula nang lilo nang ke roi don ve ka to mate order nang pi ve ka to ching choi me sen la pe nang li a sin ta me sen pu si hala tum nang li phan nang pulo la so sin nang li charge long lo me pi ka lam lo nang li than dam adun chu lam the che than nam ek sin nang ni nang li la pe hai hoi la pen ke hon hai hoi hi thi pen si ke na ma mate a ka prek adim along pen si nang li la bang so a pe la pen a hon hai hoi ki wan ek lo ni thanik jima
1: la pe hai hui kisi hai hui hon hai hui ke nili kulat pen ta en hithi long pen ta en
0: akapre ka dim pen wani ke mani nang li
1: hi
0: ai ai pipia a hon nang li ke nam dam ke kulat along ke ni
1: kulat along ke nili la polyester hai hui hon sinam chot an par ke pe sita me blouse piece la hai hui churidar piece kurta piece la son la kulada long ke long le an ke ni li hi thi long pensi en pon
0: tang te nang li la karbi a pe kok puta nang li roi pulo la bang so pe ke nang li kona pensi ki wan lo ni
1: la ki ni li me thang a long pen le pin ni ka li bang order tum si ami na si che wan po la si ni li ke roi dun dun
0: kalang hala order nang ki pia tum alang li tum me thang sa ka preka dim pen mate kulat pen puno alang li tum chinam dam silabang so apeko ape kiroi de lang ape nang li long wan po alang li tum nang li phan pu po la puson le roi non mate alang li tum aning ke hanga teng pen sinang li roi don lo la pen la puson sinang li labang so ape kiroi don tang ten di nang li la hai hui ador ki kon an sinang li ke enun dun lo ni athema karbia pindeng sumpota kapre kapre ador do non malom ke mithang pindeng sumpota kachi pindeng bang phi bang phu atumta dolo la pen ke kina ma tumta do la pen hi tikula da long ta non ke pinang an karbia pindeng sumpota ilitum chinam ponong lo la pen kapre kapre a design pindeng sumpot ta ilitum non ke chi pindeng ponong lo la son si ador kapre kapre do nan la pi kang ti la pen ke roi kwan an ador pen sinang li labang so pi kang tip la pen ke roi tang a pi ke jor jor lo ni nang li hin pen radio kar jor ata tum phan thanik ji mani
1: nili kurta se ta bang ke nili long si a pi hai hui ta en pulo tang ti la a pi a ling lo he ador ki su tum do ador ki kom tum do ador ki jum ma tum bang ke 15 16

0: kusi nangli pudam ji
1: hmm
0: me piklo ni nangli ke thandam lam adun cholam thechi thandam ek sinang ni nangli la pekang tip la pen peki roi nangli inut vetsi ki roi ma mate nangli long nang ka chirap abang phiatum doloni thandam ek jima
1: nili tum ke kulat along le ke roi la pukali apotsi nili tum ke nili pinu la pen nili bong nili tum bang ke thomsi ka chirap
0: nona mat ke hemisiam bong sinangli tum claim rapet
1: claim rapet
0: adun cholam theji thanam iksinang ni nangli long la bangso sai ke claim along e mania bang ke ni mania bang ke bong mania bang ke neng nili tum ta nangli long na chali don lang e la phuson ta nangli long ke wang atum do mani nang ke chali don ji pha
1: do ke wang atum nang kar ju tum ke do bon sita me nilita Charlie Bomlang, Manila Pu, Hikana Tu Sitame, Charlie Bomlang Matsi, Nili Aporavi. Doji Sitame, Nangli Tumang Charlie Dunji Pusitame, Lason Bondhua Hood, Lasona Hood Levang Wang not Pusinili, Tan.
0: Halanang Charlie Dunji at Tumbe could not a dimmer Sigang Bangloni.
1: Jir Pietum Mane wrong, you see.
0: Te Bokterai. Nangli Halatum upon Coson Sigatanuloni. Pipilo nang like thandun
1: la tuma pan ke than ke nili ki klemason ansi ke than lo mane pe kang tip pusita me jene ba blouse kang tip pusita pe ko ke roi pusita me la nili ke roi hut ba kang tip hut la son sinang palang dundun sanjal
0: tangte ni adun cholam thiji thandam iksina nang lila bang so asai ke klem pe kang tip la pen pe ke roi Nangli Arnisia long contacon unclaimed loni. Athenalike non het jontanali pulo, Charlie Bomla. Tantinalila, ke Charlie Pen Labangso asaike claim. Copuson pensi ke claim loni.
1: Nili Labangso asaike claim ke la puello. Nili ke Charlie dam hood mange haladaga banki nili. Piabu hai huisi hompo. And parke hem vang lo pulote lahai. Kiroi asai choklempo inge hema kam klempo la kiroi asai banki ghonta isi hini la sonsi or long chat
0: me pikloni nangli la sona sai ke klem athema nangli laputa charlie ek bom lapen ke pekang tip lapen pe kiroi asai ta nangli klem ek bom la son ni nangli la son ke chepe du athema nangli lapu ke charlie bom hot sta me nangli labang so pekang tip lapen pe kiroi asai ta claim pon bom lake ke me pikalam lo ni lapen ke charlie bom hosita me lason kasai charlie pon bom lo polote mo nangli charlie tang de da phisita me voreng war sai long le det pusita me mate voreng avar sai long lo pusita me labang so sai nang like charlie tang sai ke ing bo be det po aposini lake mithang phanta ke me sena sai lo lapen nang lita lason ke charlie bom hot lason ke matha pot ni non ke nang lita methang aphan sita me pekang tip lapen pekiroi pe sita me nang li methang keng pen charjap long lo an parta labang so ape kiroi mate pekang tip asai pen nang li claim si cho jota cho jor pon long lo kinang sot ke sangpi maratum sita me la son nang li ke claim asai son alang li tum ta charlie bomb ho sita me lapu pekang tip lapen pekiroi asai charlie pon lo plote no nang li son kereng ye war sai apan sitami atowar chilong ponpo tante ni nang li ko ananing kan pen nang li wang bom lo nang li labang so sai ta klem bom lo pita nang roi bom lo nang li labang so pe ke roi pen nang li ning kaching sam la son do mani ni li ke la so sai si klem ver po aka preka sai ke klem kle lo po la puson nang li ning kamatha joy do mani
1: la bang ke mane bang aphan le kali pusita me imi thang aphan pusita me la bang ke iri relo la ke kai ke sita me ni li roi ver pu la son ning chi pethik dolo
0: nang le ki pudam ji bang ke pe kang tip la pen pe ke ro sa si nang li klemik vet po athema la bang so sa ke nang li ning kan kre ke thom an klem tang lo la pen ke pinia an ke nang li thek pa me lo la bang so sa ke punang li chipun lo la pusan sinang li ninga lo ta chepe thek lo
1: tang
0: te ni not ke adun thu alam the che thanam ek sinang nona bang ke li

0: cho jor cho lang lam le chitan mix na e nang li labang so a pe ke roi tang pe kok punon blouse punon e frock punon labang so ke roi tang a pe nang li kacho jor dam kwan ana dor pen sinang li cho jor ni
1: li ke jor la blouse pe kok la e set lo pulo tang te arlo aden bi be pulo te 350 cm arlo a pe jong si pi pulo te pharo hinira troxy caps ni li tum ke en
0: nang li la bang so ke cho jor mania bang ke la so nang li phan phone pe nang ke call mania bang ke nang li long wang si order nang gi pi e mania bang ke la son nang thon ko ngo pu he ma long la son home delivery pulo la son a sai ta do mani nang li long athema non alom ke ajata hormuta online pen ke jor awar sai ta do la pen ke non malom ke ahem thekko ban thondam ko la puson awar sai ta do pima muni da tum aning ke hang phone pen order pc kapre kapre a hormusita me non alom ke phone men si order ki pi la sinali long ta la son home delivery awar sai do mani nangli hin pen radio kar jorat atuma phan thani ji mani kenang sot ke sang pi marat ma phan
1: lason home delivery bank e nili tum claim ik e athe nili tum hem long si roi po inke order nang ki pi tum hem wang po ahut pen ge phone nang call po mane apor dojima nang claim pi unjima lason najat nang arju po ama inke phone pen nang arju lo pulo tang te o 111 itami claim po lason po hem an sinang thoni kok titi
0: kurana da dim pen lo nang li phan la son order nang pi ke ni
1: ni li long order nang pi tum ke rong isi te bok te raya tum ta dolo pen ke golagha charli ra pe ra tum jo pi tum sita me do pen ke koilamati la son na na ni a rong pen do
0: me pik lo ni nang li ke thandam adun cholam thi chi thandam ek sinang ni nang li labang so pe kang tip la pen ke roi tang a pe nang li ladak karbiang longpen angtan la puson ke jordam ta domani
1: o honi li tumla banki claim ik ela
0: nonamatke
1: avela avela
0: nonamatke karbiang long ar losi nang li tum cho jorpon bomla la da karbiang long ta nonamatke la bangso sa ke claim ban ke dor problem pusi nang li ki pudam ji po me pekloni nang li ke thanda malam adun cholam theji thanam ik sinang ni e la puson nang li ke claim ke mesena sai nang thek long don pen e nangli sar pi lapen ke nangli sar bura atum labangso sai ke claim pa minut punangli phan la puson puma mate claim ri labangso sai ke aka preka sale claim not la puson nangli phan ka pin khad do mani thanik ji manangli hin pen
1: nili pai nili potum pen ke nili phan nang mithang nang ning ke hang asai nang claim ta cho la peri ke roi sita menang li mesen pen claim mon ne mua phi phan nang long mi sen pu la hai sin ang ke than claim ri pu nang pu pe claim ta mi
0: la ke ke me pik alam lu ni athema ajada sai le claim sita me srp sr bura tum le nang chi don don lu tang te ke claim sai ta mi sen la pen ke srp sr bura tum ke mi sen phan si mi thang so ma ra tum phan ka pin khat nang ta la pu son mi thang srp la pen ke sr bura tum alam a teng ben sin ang li ta non claim lo la pen ke nang lita non la bang so sai sita me claim pon long bom lo la ke pi po a hear ju me pule la khadam ta me tang te ni nang le la bang so pe ke roi mate pe kang tip la pen ke pe ke roi asai nang le la bang so sai pen aka pre ke claim je pha nang le ning hang ma thani ji mani nang le ninga klong pi si nang le kama tha joy do mani la son
1: nili nona matke akaprek bangke matha ponikela
0: nona matke matha thela nani ke kang tip la pen pe ke ro asasi klemik vetpo posinali non matke matha iklo adun cholam theje thanam iksinang ni nona pyerthe ki sung pika pyerthe pot voreng awar sai phanta ke londu ni phanta sung pik la sinang li la voreng awar sai ke long le tu phan ke nang sot ke sang pi mara tu phan
2: voreng awar sai chong hong heira la pekang tip la pen pekiro ya saita mithang keng ka charjab ji phan ke atowardu mate hem tuni si ke chepereng i our side dobi nongpu
0: nang li thanik ji ma radio ka chora da tum phat
1: kalang lo elitum

0: Non che vorrei innovare, sai che long di sumpic, potsi la bangsua sai che clem, chiang tip, ma te chi roi, la bangsua sai che clem pen, si tami ilitu, ihem, si tami che parjab iun, a te alido, che charli a pan punon, ba hem, kiri karlan punon, si tami akirap te u, la bangsua ki roi, chiang tip pen.
1: Nang le ki pudam ji bang ke la bang so sai pen lok si nang li claim sin mi thang phan ta chi pe reng lo me pik lo ni tang te adun cholam the chi thanam ik sin nang la bang so sai claim lo te hem tu ni sita chi pe reng ia var sai do pu nang li pudam ji mani nang li la bang so sai claim pa me chi pe duk lo te ile tum hem tu ni sika chi pe reng ia var sai do pu radio ka jorat tu phan nang li thani ji mani
0: do thetan athe labang so sai ge li claim pa me lo pulo tang te ining ki ding pen claim lo pulo tang te e thetan khang ja athe non lom ke kyang tip ke roi punon sita me e chunam punon sita me ador thetan khang ja apot si labang so la haya hin pen e ke chu claim mate la haya sai pen hem tunisi chepang reng plum do chepang reng plum i un
1: na le ki pudam ji bang ke la bang so sai klem pa me mate thekser pulote hem tunisi ke chepedor plup awar sai do punang le ki pudam ji bang ke me pikloni no na bang ke kirip dam alam the chi thanam iklo na ni nang li la bang so pe kang tip la pen pe ke roi asai non ke nang li aning kan do piklo pot ki klem nang li la son akamatha do mani nang li methang kulat ka chingphu je phan la son nang li ke matha joy do mani
0: nili nona bank ni li charli bomla apotsi nili la charli judet lo pulo dang te voreng avar sai ke long je phan ke mane ining ke the avide da son lo mane non lom ke voreng avar sai ke long ji sung pi
1: kala
0: ni apotsi mo aphi lo pulo tang te la ke charli jongsi kang ton lo tang te kulat chi khuli thek te kulat chi khuli ji la son si matha
1: kunara dim lo ni nang li kulat ka ching puji nang li ning kamatha joy ke
0: ni li ke mithang adim ma long ama si khuli kang tu athe ni li rong ke backward olang arlong buti halada ke la sona kulada ve pin la potsi halada khala so rong nili mithang pen mane i mithang ki the ke bor i pen kula kang pudam kang tung ning
1: nali ning ka matha kulat ing puji pulo ni nali halabang so kulat long kopi pia pelo ni nang liki biji karbia pindeng sumpot mani amate aka preka prek ta nang liki biji la sona ning hang mani thani ji mani
0: nili kulading pulo pulo tangte la hailo karbia pindeng sumpot la pen la ke roi kang tip la hai akulat si khulipo la pen ke prekjam hormu sitamini li bipon jining ha
1: me pikloni nang li ke thanda malam apora lam do kopo ni pini kating la pen tailoring mate pe kang tip la pen keroi aputha ason sona lam the ilitum chingki chethan ponlong lo lapen pini le tum labang so pe kang tip lapen keroi asai chihu chipura puthak sitame radio karju arata tum kenang sot ke sang pimar atum sitame labang so sai klempon popusi ning thelo lasi ni apora lam do kopot chingki je thanang je lam theke dopikla bon sitame lathi hek aporam bong pen sitame nang li son surya sai do kok pen sitame nang li nili tum kachopha teng pen kewang apot nang li phan chorolo lapen nang li labang so sai ke klem along arnam bari thele la anso se bidigian lapen a hier jume nang li long pape do na pini le tum chiu chiput alam jir ke lapuan leng ton iklo nang ni nang li phan pu thot suri suri a kardom pajir iklo
0: kardom
2: lapon por nang li tum sangpi maraja me gang deng long pen jalin rong pipi lapen dhananjo rong pia tumang bong chiu chiput ar jik long tang lo lake akaswani dipu arun thu lake hindialun hindialun kerot ke parju jame gang deng long pen anuradha patwal pen kilun arju eksinang alun dalam thilke ranjesh hi sahi

0: Zi sai se menang tan bon ek po.
1: Tang ti doctor la Parkinson akisu ko anang deng do ik la.
0: La ke ang deng po ando. Ang deng si pen hini bang ke early stage. Mani la ke cheng atum lo. La pen ang deng hini ben ke thom atum mang ke ang bong tum lo. Mid stage. La pen ang deng li pen po tum mang ke advanced stage. La ke mua phi la. Pejo pejo pen bat bom po bang mang ke. La ke bat do o hud bang lo la bang ke. Ang deng li pen po bang ke serious hud an bang lo. La pen on ang deng si bang che than bono nang ko son si chini ji po bang ke. La ke initial stage po ke cheng si. Mild symptoms, symptoms mo pen ke thek long son. PP lo thek long ji po te. E bang ke claim thek long ji. Ari ke claim thek long ji. Akke ke claim. Non son hormones tamay od ki hum ji po steme ari ke claim la son dupo. La pen te movement symptoms nitum ne ka che than la. Itum e bang ke pa claim la hai bang ke thek long ji ke. Ihi na tan veji. One side si thek long chot po. La pen te nitum walking along steme akke ke dam along steme tum thek long po. La pen ame hang expression la hai break dak po. Stage one la ang deng isi bangke la hai sinitum thek long pon po. La pen ang deng hini bangke hala so symptoms nitum ka chitan bang bat tu chat po. Abangke clam pen hini abangke ing tang hek asan du kok po. Adi akeng ta chirung o ne dat po ing tang hek po. La pen abangke pa clam ta ang deng isi la bangke ihi nat an vet la son ang deng hini bangke hini na ta nitum che thek long po ache thok long pen ta dopo lepen annung hai ta dopo lepen akeng ke dam problem cheng po lepen kang ni sta me pakeng thik dat po aniwe do onji sita me non son me thang pen ka che claim akam hai ku pima claim la hai bang ke chitorok po ke claim lepen non ang deng ke thoma bang ke mid stage puni tum ki pu ke la dak pen ke balance sita me heng no po ar jab ut une dat po chingkoi me me do kok po lepen ka chingkoi ji ang ring do kok ti chingkoi pup ta do lepen non son me thang ka che claim i me me ason akam hai ta claim une dat po lepen ko man ne kai ke ta adung do ver nang kok po aja da kam sita me me thang pen ki hum non ke dam non ta lekse dat po une dat po dam sita me england opo da dak pen si cheng pon po la pen ang deng pli bang ke severe da pen ke ame thang pen dam un sita me ko pen ni chin odu nang kok po kalte ko mane phan odu nang kok po la pen kam hai bang ke bathroom ke dam po non kunani ke dam po non une dat po ane wet pen ke la pen ang deng po bang ke la ke advance lo la hai la dak pen mang ke une dat po akeng man si dam une dat po lepen aja da kaun se me claim uni dat po wheelchair along la kang ni bang kang doi pon wheelchair rudo la soa a wheelchair en nang kok po lepen pa long along si do nang kok po
1: tang ti doctor la bang so ke su ili tu maha warma lom ko aning dang pon lo
0: accurate number bang ke ala son ke chathan the lang sita me lang dam lote approx 7 million kalate 3.5 crore an ki doji india long assam long sime sita me do pik an ke so athema arta dolo pulote la so ke so tabang ju jiti ka pon do ke do pik an ke so bangge lapen ani ne tum hospital long sime wang sita me treatment people lapen lang tum hem che dam ju po lapen de la son ke wang bang ta neuro ke support neurological ke so atum ta do pik ti tik hospital long wang pik ti tik
1: tang te doctor la parkinson akisu kachi langjia phan la so kisu ka chulong tuma phan bele kapre isia hospital la son ki thik pidoma chene ba non le cancer akisu ke chulong tuma han ki cancer hospital along si ke lang pon la person do ik
0: hospital long dam dead pen medicine hai long at pen lang tum han specifically neuro rehabilitation center pu do like physiotherapy tum si lang po rehabilitation center long lang tum han amon ni tum ka che thana son treatment mate si ka son si ka chi lang nang ji la hai ka che thana long ni tum lang lo ko son si dam nang ji ma ko son si ingni nang ji ma la hai ki than pon ji ke la su rehab center pu do hala dak si than pon po non son hem long pen ke hang hem long pen exercises claim la hai ta chok si da main neuro rehab center long dam la te me sen hala dak du dun kok si da me chok ba hem pen si da me dam pen ta exercises high treatment high end pen aku hem che bang ji purpose da me chok la su rehab center long ang ton pen lang po non son la hai exercises te me arni si long bata hi ni claim te me sen arta du kok pot ke la khai da kok ji la si bata hi ni pen a ki on claim ki da si bang ki kem me si da me la bata hi ni bang claim da te me sen neuro rehab center long damlote angton pen nonson aso so hormu hai steme une dan ji nonson daily living activities pu ko son si claim nang ji do nang ji la hai nonson ni tum phan lang ang class nang pilote ni tum ki jun alang tum ke halata une dat po nonson alang ki hum pen ko son si glass ki open ki jun nang ji ma la hai anta than po la hai exercises sa do po la ben ari hai se me claim o ditik la so po si la hai ari ke claim ki pa kom lote lak ing tang hek bang dong si

0: stretching hai bilote lahai ta humun po lepena keng kam kache jor nitum hini do la keng phan ke pa me bhan mangke isi bangke stretching pudolo la kang tang ke pa me phan lapen isi bangke strengthening exercise pupu hala weakness support strength ke pa bang je phan maso strengthening exercise pinang po lapen non kaching ko yang ring do do ching ko bu pu to pipo la po lote balance avet asi balance exercises do do kapre kapre exercises do do lapen balance exercises tang dat aphilote gait training pupu gait training mote nitum nan ji than parkinson ke so atum mangke akeng kam kosong si kasi jor nang ji latum chinin ne thek theta dite break dak po non so nakeng kam kasi jor ta bihek po achieve po kedam ta lasapo si alang tumhan la gait training ipi bangke kosong si akeng dam nang ji kona si akeng che jor nang ji koso apor si akeng che jor nang ji non son rhythm pipo music pipo kalte 1 2 3 count po laso ateng bene nakeng che jor noy lahai than po activities dophi kan sitame neuro rehab center long damlate mesen
1: tangde doctor nangli tumla so kisu putha che rok to gamai la persona rong rong padu ponason do igloma
0: arong arong dam pen ke laso kisu kupilo lahai mang ge than hai mang ge dolo sitame nonson exercises hai sitame nonson hala dak arni sidam pen ke mide ji a kisu kali data pot arni sidam pen paklang dat po than dat po stame la ke la san man chok che da ji la si la so nam pang ke avelang alang tum si wang nang gok athema la non ni tum ka che than na teng ke parkinson disease ke la ke life long ke me da ji a ke so ke kali stame ko an ma ke pa me un ji la han gi ni tum por ibom lo la pen de symptoms hai ke pa kom je phan ni tum por ipo hala so phan bolote la ke arni si ni ni ke pa me thek ji a ke so kali bi da da pot ning kan dam ji ti te ke me ji phan se me la ana phan se me achik lo nang kok titik aning kan nang kok titik nonson ili tum nong si hem la ni tum home visits puni tum dam dam nonson alang tum nong si rehab center long bangon e bolote ili tum panang hang dat po hem along ni tum dam po la pani tum treatment pang cheng po ada parni kang sam dam po hala son along continue dam pen jong si ni tum lang dam lu bolote ni mi thang experience pen ne parkinson ge so ke lang pen lang dam lu pote ni ni pe ni tum asap o hala rigidity bang ke kom thek long sta me complete recovery bang kali non son stiff head te ke su do kok te tek non son lat alang tum ge ke pak claim la son pa me da te ka pot alang tum ari le rung sta me exercises claim te dak so dak halak so dak pula son do kok te tek se ni ni pe te lang tum han ke su ni tum thek long po hala so ke su ke thek long mai me san lo because movement ni tum nang ji movement ave pin pen movement claim lo pote ke su wang ri te lasi ke so do pulote la ke mesena lam lo nonson asap waking ke dam thek mangke ni tum 15 days span ni tum thek long aking ke dam aking kache jor ni tum ne chipu aking kache jor kom hek ti tik pot 15 days span ni tum thek long ji asap o aking dam un muchot balance ta me ni tum thek long bo la pen hala chin ki or pen aking ke dam hai ni tum ke than pot hala sta me exercises ni tum 15 days span te thek long po hala ame thang pen ke dam da thek long bo afu cutting hai dukok ti tik kumania dun dukok te mesen sitame ame thang pen ke claim un langki jun dam hormo ki andam ki hum lahai bang ke nitum 15 days pen thek long po seme achiklo chiklo pen jong se continue exercises claim bom la bolote nitum improvement thek long pik ji
1: tangte doctor la parkinson akiso putha pini government pen akijoy si ka chalang var sai do ikma
0: akejoy treatment pu toktan lason mangke ave sitame lason certificate isido disability certificate pu semar nang ji government hospital long dampen arju damlote mesen certificate ka semar dim long tong si disability certificate ka semar son do pulote la avail long mikes lake ningkan ningkan akeso binapot treatment lonson rehab center long treatment damlote arni si long si afi bang andorso dak akejoy pen long nedatite la suppose si arni sil aningkan bulute lake alak andam jipo la suppose si un ki un tum un tite ki un iat na dokko seme se ki chilang nang kok la suppose si la so a certificate bang se mardote government a hin pen akejoy long ji la pen nangni tum hospital long dam dead pen hem doko khut pen se me copy si claim nang ji copy si claim nang ne la hai che than lo na nani tum hem doko sta me ka ke ta exercises claim ver nang ji non so neuro rehab center dam pen la an exercise claim chat bu kali athe ka tim do do selet duk ti te hem do lo te exercise claim kle dawai chot che la san ti te hospital dam po chopo rehab center dam po exercise claim po enge hem wang lo te meng jang lo la san bulo te chok che dat po mi thang che pa mi a phan bulo te dawai nang ki lo dun an ta chobom nang po exercises ka ke se me claim ver nang po ada parni kang sam arne sita exercises